0: Oleh pach kenang kalau situ ka cimpa pe mana kasui mana sahun cebas. Hey, kikin hat esun cha ima punit kang man.
1: Ya ta Julian Hinata na pai kamus pai kang na hermanos hermanos tu ke kan kunaman chantapi kikilian ta ka kari kan kunaman sa kikilian na pai kamus pai kang ya kai ai liu mo moment ka kunatapis